tu sago si mabita mauna si bisi kutu sang naro madugo. Sunday request show mo titaka katarun naktu si ukara katarun naktu siglo. Titaka si kut Sunday request show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaluit nunavut X0A2H0. Ike akivikut titakarun narillo sitaw uvanno toby.otak@cbc.ca toby.utak@cbc.ca Facebook kut titakarun narillo sitaw Sunday request show nanilugun Ilaw yung manakaglo si ang iktaw ko si teko na titakaroon na rilo si tao. Sukayukut fax titakaroon na rilo si 867-979-6147. Ukaraw tikut ni piliroon na rilo si tao. Ungasik tumi akikangitlo ni 1-888-896-3135. Tamanga ikarung ni 979-6101. Ikaw magiti, ukatya katalo si kisumitusang na akumang mangan, kikun ni ingyak taong mangan. Ikiakivikut tusang na akumarang ming mat concrete blonde, Janelle atagutaruk tusang na akumayok Joey, Joyce Mood, anana ming no, Nidlea tillu niuk.

Kuyen namik Sunday request show meet to sang nakatigiyon na saga singa natingo yaku sanatirikut to sang nakataguro yaktiluta to sang nakto yumayuni. Kanwing ito inaugut na pinaswa ko siyo nungukan niya ni utilari bugut. Kakugutta!